0: kgatlha ka thekenoloji se go tsheneta e go swinahina re saba hinkwayo jikelela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Jabatu sokobela. Tsena ka GCRFM.

0: the Morning Beats with 326 na Masamba Ndlovu. Morning Beats Seneka Jitsi FM Rito Rishaka. Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo, ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu, kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Latuma Hardware yi na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Latuma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Latuma.
2: Why you say?
1: M score.

0: ntlhavela mi yingisela ma eka nambara 0607875942 kasi ke ni kona ni le ka WhatsApp eka nambara leyi fanaka i 0607875942 aka Facebook because ni tiseri ku GCR oku space ku fama hi laha ku ta ni tlhavela kona rungula rorero ku tsala kunene kasi ke sweswi hi riqinghweni hi sitlhek tlhava ni tlhava loko ri mayeni yime kulu nga ku va ri ku tlhavela miyingiso ra maya wo sungula hi lava tsi mo sungula ku dya swivongiso rorola
1: va ku tlhava ku tiva ka sikhunyani ka
0: kwala ka sikhunyani kwala
1: kandle swavi loko yi nghena ntombi leyi i yi kurile xile vaivaneleleyekwetikayo yi losa vakuluku i ntombi ya nyavati wa paru lama ma kulakondzo va hisa nhova yi kha yi
0: tsakaaya
1: kona ku pfaleka hlangaxi
0: anana
1: matilala yi tlhaveka ngheni ka xani moya mbi ya mbisa yi vava yini
0: hawu xe mi ni kuma mi ri kwini namuntlha n'wina vhele kwala
1: kwala tiko ra ka xikhunyani ka
0: la ti-vegin
1: mbiliya
0: vanhu va ti-vege lava
1: sweswi like sweswi hi mikzenya xikheretana xibetiritani ka n'wamhani ka rihanyo ri va kahle
0: i vitwini smart lexo tonga
1: kahlekahle mbiliya
0: yotonga
1: yi nga tongi ntsena yi tlangela ni mayina banki mihasa tisele tshanisini
0: kesa swinene swi bela mandla sweswo
1: swoadanko
0: eswiendlo swa swomiyingiso ra maeka nambara 0607875942 va byele ku hot ande se ku on tsi no tlhavala
2: hin'wana ba
0: hin'wana mukhalabyo
2: yi humba ntombi ya vanyamatsi ku nghena mfana wa goxa
0: jarekefo
2: ni va ka ku guma xika zo malengo ma hi n'wina tavo hey okay basop i va n'wana tino mfana wa goxa dan'wana ba
0: i ngesa swinehlehisekani
2: danko
0: no tlhava leswi
3: ava ni
0: tlhava ku tlhava sweswi
3: ku huma guyi ku nghena madudu
0: awu madoda
3: ku namba ka swona
0: akamamaka awu xemela nyamini la khonweni la ka dzingi skwela
3: la ntongeni laya
0: kense swinene mamu
3: akamamaka
0: Danko. Tsi. Tabe debe.
4: A ebi ane.
0: Se fuke le minjani la gabo.
4: Ni tsana la go dela ba mo betale.
0: Ni mitoko na dzika ngofu ndlovu kazi Queen of Lepompo.
4: Nang tsa e ja keke ra mwana bote.
0: I mandoi.
4: I mutseteleriwa mashinzi le ka mzilela le.
0: Mutseteleriwa mashinzi.
4: Ka mzilela
0: in'wana bo december ni
4: in'wana bo december namuntlha ni lava va xa khekhe ni nga va caca la n'wana bya khekhe namuntlha
0: ni ngese swinene nhlayisekani
4: aye
0: dako ti tlhavini minana
2: ndawini
0: aye general
2: hayi a hi xidiyeni hina hi xipyantasela hi ri kwala ka ntshuxi la
0: laka ntshuxi tiko ra koho
2: inaka
0: kese swinene
2: ni chavalala
0: kese swinene mixengu
2: dankie
0: danko ti no tlhavala
5: ibetini
0: i mina yaloyi
5: ra ha vuyile xivula namuntlha khekhe ra ntukulu wa mina kurisa ndhambi
0: laha ku tshama ku ri na nyongwa la
5: ku dyiwa ku tshama ku kha ku dyiwa makhekhe tolo a ku ri bawa kona na mutlin'wana wa kona hi tisikisi kurisa ndhambi wa kula namuntlha
0: ni mitwini
5: na gongwa kwala xikulana
0: laha ku nga na gungu ra mali
5: Tango BJP.
0: Thank you, Baba. Tabi de Minera.
6: Savanta.
0: Tabi Tabas.
6: Same time, Lakan Dambila.
0: Lakan Dambila.
6: I'm going to one buzz more as me. Last one, I'm going to one. What?
0: As a good pale.
6: Yes, love when you belong to
0: them. Yes, it's a second, Papa.
6: I need Savanta.
0: Dago.
6: Sorry.
0: Ada wa nga skuta mixer 1 tlhavela ka nambara 0607875942 tsi no tlhavela
7: mai
0: mixer mo randzeka
7: ka xona xani le ka small team
0: ne mitho kahle
7: kuna gumba gumba ela smallwena
0: ne mitweni
7: ya go macho ya mina 36 o tlo go re swimela dangi
0: ke sona le mixer mo randzeku
7: mai xwa mo sa sa ka swinene
0: ke sela ni tsi no tlhavela

0: Penso nel senso che Danko. Sei, no tlhaba da.
1: Wa joni.
0: Mix ro mo randzek.
1: La ba sona ka tsane ke tsike.
0: Nem tokona ndzika ngo.
1: Ya mona mo tsanta sengola e. Le teka ba manla ba landela. Wande le nimo ana mo ni la ba sona ka tsane. Mene teka manana Maria. Ngazipa la ka gongana na ka tsane. Nita nita teka manma o. La ka mapuza.
2: Kuna example ari singa byona vana ava pfuki.
0: Yeah.
2: Ava pfuka hi Ivan Tsuma kwala ka ndindala. Kesin ti kesin.
0: Kansa mina kuto ku radio ifikela ka ndindala.
2: Kesin wana ma.
0: Danko. One o six. Alo.
3: Maso wa mina mhani dlayela ku tsaka laha ka tshikhinyani. Kutani mhani maluleke. Eri tshimilani umhenya wun'we wa mhani madla laha ka makoxo pfuka ac ikina van'wana na swi tiyani vanu lavo ku na ya red

0: 0968 67 0968 67 0968 73, kumbe eka email address ya pmuhammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Hi xitsonga lexiya xo hlantsweka swinene, va ri lexi dyaka nkava wa makhelwani wa makwenu ka mundzuku xi nga dya wena, ivi khoni cawuke a ku u nga giyi loko makwenu a ri khombyeni. Tiphini mingiseri, avuxeni na vuya.

0: na ikumelela selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters e 279.90 tsena na sona solar geyser ya 100 liters kuyi kuma hi 4999.90 mahungula wonene hi lawa na dumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini empumalanga hi ti 20 ta mahungu
1: Yesifuo swa tihomu tihuku timbuti tinyimpfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula qpro eagle rock na 3hook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi wonwela mati ya tihuku va mi khomela db timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi va kumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumekaka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 0689 67 0968 67 0968 67 0968 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka rifra xisuketani, kasi eka rifra nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kwala Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona, na le ka mikwakwa yila a mujudges loof va kona, na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
3: Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa nimixo eka The Big Breakfast Zone 6 to 9 Monday to Friday nimixo BBZ Mr. X, no mexicano. Mr. X. Ja, rambalanja.

0: Ndimirabelo ya bafumakazi. It is exactly 20 minutes after the hour, 6 o'clock Africa Dzonga. Rishile mixile ka mukele ka nongonoko the big breakfast. And siwa kahle ka Pastor Rudolph Mabasa vakula hayi so anga konra umuna na mothe sekela sikhongela so mana na Mr X.
1: Yes, ira umuna vele lokela ngisaka ra kona vele 0621 so bela tsende tsokure makuma pe ringwe tsena 20 minutes ba kariswa kahle. Awara yantse we bile. Kese tsuna ene tlaba ntlaba. Eh hambile se vata kona mathemo matswa. Tiba kha iti luma luma hindlela leyo ka. Baby zethu lokho se ba kha itla kuka hindlela leyo ka. Mara kahle swinene mani mirabelo ya fumakazi tani lava vula hi kona i ra vumune namuntlha swikhongelo swa vamanana na yena va mukha mitsunduko loko a mi khongela ka
0: kasi namuntlha hi le ka siku ra vutsevu i le ka n'hweti ya vunhongo lembe ra 2000 na makumbe mbirhi tsevu mikisweni kambe ke tekela nhlokweni hi le ka n'hweti ya vamanana ta tsutsuka laha ka sotelela kumbexana ka siku lera ra sota Mr X ta u kha ku tlangela kahle esiku ra vamanana i ndlela yaleyo mikisweni kambe ke ka n'hweti leyi va ka hi ri ka yona tanihileswi masiku hinkwawo hi tshama hi kha hi tsundzuxa ku ri no a hi tekeli nhlokweni n'hweti leyi va ka hi ri ka yona hi ya mahlweni hi komba xichavo hi komba xiximo hi komba bakhlon pastane ngopfu ka vamane tani leswaku ingweti ya bona indlela leyi mixer kambe ke amkerisa sweswo eka ngono kwa the big breakfast lo ngono lo uthaka wena msumulo kufara mthlana abana tsebe kufika leka wara liya yenkai wo mirisi kahle khasan shalo no ka joko drela miss kai say the queen of waves jara balanja miss x famba swinga vele ka misho Instagram on the news desk corner remember ngobeni
1: Ya kasi hayi fambe sweso vele kasi mina vito inomen jiki jela tani ntolovelo swinga kahle ka na jar valanzo mina khomisa sweso na la ka magandla dia moya la ka www.gcrfm.co.za kuma tani khoma kahle meku gcr meku space fm be kahle kana kona kwa la ka kumisa mina kahle meku nomen jiki jela ni vula ka facebook ane ri kumisa meku 060875942 be kahle kana kona kwa la ka be ka ri ivala bula loko ri swikhedze khedze swa nokonoko swikona vele eka asikura na muthla tani ntolovelo swithambi kahle ro vana ku tsembela swa ku rina na ngwina hi ta vona karwa kahle swinene ka eka misho wa siku ra namuntlha ngwimikele ku chayeleni lamagondzweni laha a vive ni kha chayela kahle so ka malamulele ya giyani suka giyani eka malamulele suka pulukwani ya giyani suka giyani ya pulukwani ndlela leyi ka kha hi langusa kahle mi swi tivaka leswaku ri mapatu ya hina as Africa Dzonga ti-pothole ti kona vhele va ka ri ti tlhogomela na swifuwo hi nga rivali
0: gonzo R578R81R36R529 va ri loko mi famba kahle gonzo R578 loko mi ta mi suka hi site rala bobangala loko hi nga ku se mi hundza vonhlani ku mi approach kahle maswanganyi va ri ku na swifuwo swin'wana swa ku tala swinene ngopfu laha tlhelo ka gonzo so a yivele ni kha hi chayela kahle vukheta vuronwani nga rivali kahle ku boha mabandi ya vuhlayiseki fika loma kona hlayisekile hi ndlela leyo mingiseri kambe ke n'we mi nga ku jogeni jogelani swinene ngopfu va tlhelo ka magoza nga rivali ku mbala kahle na mpahla leyi nga attractive ya ti-reflect ku komba ku hi vonaka wa ha ta hi le kuri bra swi vona ku no munhu luya endlela liya i jara valantshwa i ntiko lava nkomati vamelelo vandla ka mandla ka mavuza hi le ka yin'wana khaza vona xikoxi wa mbalati famba swin'we vhele khohlwa khohlwa famba na hi la ka vana tsevu ku ya fika le ka wara ya nkaya ka mixaso khaza swinene ngopfu hi rimemba ngoveni ma nga ku sungulasungula siku ta ku mahlokomhaka futhi laka fanele ku pile kahle a wana tsevu ndlele ka mixo wa siku ra namuntlha timhaka ti tele Afrika-Dzonga Mr X ti tele
1: swivoni u sungula hi hi ku hleka so ngaku u tsakinyana
0: towards weekends namhlayela vumune mindoku Friday
1: and was one of vhiki leri ngaku ri hatisanyana
0: vona
1: ku kahle kahle mikarikari ya masiku lawa na mavhikivhiki ma kona masiku ma kona swi hatisa too much
0: hi nga se rivala shout out to baby mamas namuntlha ne siku ra
1: mi chava ku tsoniwa mali
0: hi ku busy swinene ngopfu hala dorobeni Mr X eka siku ra namuntlha ne ya va va kha va tekela nhlokweni swinene ngopfu timhaka ta ku va va kha va hlayisa mali hi ndlela leyo mingiseri ta tsutsuka ku ri lowo sweswo hi kongoma kahle le ka ximumu ne se ku fanele ku xaviwa mpahla ya ximumu vhele eminkarhi leyi ya sweswi
1: ya
0: vo John fully gate nkarhi wa wona sweswo nga ri khale
1: eyi hani mi tsakela swona ya ku tsala tsala ku tsala tsena 20 kumbexana 148 wa masiku leswaku lembe rero kati fika kahle makumi ya nghena kahle ka January ya 2027 and then 21 weeks leti nga sala mavhiki ma kona loko va kha ri i langutisa kasi ku tin'hweti ta kona vhele ku va 4 months tsena loko langutisa tiawara ta kona vhele 3552 wa tiawara leti nga tele leswaku lembe rero kati fika kahle emakumu kasi ndlela leyo ku tsala tsena 30 minutes leswaku rimemba ngoveni a nika kahle tlokombakata ma hungu kusuka le ka fuku bila awara
0: first hour i khomele kahle the weather updates ifunzeli ku lushale popo top stories making it line second hour himi na man today ni is kumbe shale singomelela kahle mana benza ku last hour celebrity gossip kumbe shale entertainment stories hloko maka siku ta vhayikona ta vhayikha ina ngisoshwe ti makata ku vhayikha inyika kahle shabe shete shebe mabena bail ile a ina ngisoshwe ku vhayikha ikuma eka siku lera tola kambe ke hi bhakanyele tlhelo ka siku ta vhayikha ina ngisana pfumba leri nga ko ra Dr Popera Matuba ku ya late ndawe leti a ta le China ka famba kahle na holobye wa timhakata gezi ku ri njhani hi ndlela leyi kambe ke hi ta va kha hi langusa na nhlengeletano leyi ri kona ka siku ra tolo tindhawu letiya kwani kokwala xifundzenikulu xa hina xa lipopo la ku simuka kahle ximfumo n'hweti ya vamanani swin'wana hi swona leswi nga ta va kha hi swi langutisa vhele eka mi xa sona timakata tshamo wa madlanga futhi na toto tinwani nga ta va kha hi veka tihlo eka to timakata a premiership na to tinwani vhlone ka mi xa sona kuma kahle la ka fnets pile kahle a warrant table eka mi xa sona namondla
1: ya tadi longa bula kona vele 0626 ko tsala tsena munhu wa minutes hi kuma kahle tloko maka na remember ngobe ntalele nga bula kona hi va hi karhi hi fambisa xiswa xo ka swikwaso swikhedze khedze vele ha hi tshamisana sweswo swikona ngomi ka tlela mi karhi mi langarisimo mi ri kuma mi yo ti bena hi wexe namutla hi moyima la sayitini bata baba kha bangena bangwanyana
0: kambe ba fambini ne
1: eh ba bo the lawyer ibo
0: ba kuma vele tsema tvena tsi mixer suka kahle vele ka wara yantswe ba first hour the big breakfast zone just on space of family on Facebook na bana cingo 0608875942
1: Philip
0: like dube
1: ata kahle ka nwina
0: kuna maka inwani nga ntsakisa andaka loko bata bang owner ni vele ta tsoka na xikolo xa
1: kula ku xa
0: twanta leswaku like dube
1: yebo
0: secondary school maka inwani ya kahle swinene ngopfu may he salt continue to rest in perfect
1: kahle kahle
0: like dube it's not easy.

0: bora ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora, meter spin casing na ku vekeriwa ka tsundzuka Savuki water drilling yo fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. Hi nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Uyisa tshem ehleketo hi ku tirhisana na va Savuki water drilling. Mwenekeki mi nga kali mbileyo tirhisiwa swo hambanahambana ena hi mitirhela water drilling. Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach. Va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 GCare Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Nana va mati ya nantswo hi laha a swi karhati se no khumeka DZP water drilling na va borha mati yo tenga mati ya vona ya khulula naswona u nga ta ma teleku va borha mati ya huwa se no khumeka DZP water drilling a swi endle swi nga endleki la va savhela matinchini mahala kasi loko va yita customer va ku yingeta 1500 rand handle ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona hambuletsanini Palabura, with Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kahle kahle tiprofesi hinkwato. Vuxoko xoko 073-03-03-754. DZP Water Drilling. Nona va mati ya nantswo hi laha a swi karhati se no khumeka DZP Water Drilling. Na va borha mati yo tenga mati ya vona ya khulula naswona u nga ta ma teleku va borha mati ya huwa se no khumeka DZP Water Drilling a swi endle swi nga endleki la va savhela matinchini mahala kasi loko va yita customer va ku yingeta 1500 rand handle ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona hambuletsanini Palabura, with Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kahle kahle tiprofesi hinkwato vuxoko xoko 073-03-03-754 DZP Water Drilling.
2: Fufurisa shoko da shini the big breakfast zone fixed with the Mr. X Mexicano Mr. X Ja Rambalanja

0: ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: La Dumadwe Diana Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La Dumadwe yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. La Dumadwe.
2: What you say?
3: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri marovela funeral services. Joina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwaila, Salema, Jakwenjaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa sexi na le Sikosese wholesale endaka magezi hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to you safe ebulobedu na le Elim opposite NTK.

0: posté sur ça et dans les social media. La tour. Why you say? M score.
1: Shana ukarele kuhelerwa hi mati ke. Shana watikaratela kukuma vukorekere byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va savukiwa Chadderling va ku pfuna kukuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-odex drill naswona ti odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 200 ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. 350 va ku nyika 20,000 rand. I hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand. 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand. 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra Xuketani. Kasi eka refra Nghozi ya Movha i 1 months ntsena. Kasi 12 months eka society. Loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi. Kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona. Na le ka mukoko wa yila a mu judges loaf va kona. Na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
3: Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa nimixo
4: swa nimixo
3: the big breakfast zone 6 to 9, Monday to Friday.
5: Now, what about your thing? What do you want to do?

0: Ya ibeka bisa sweswo vele ri simura kahle kuswa kahle ka radiator vata kahle ka n'wina va ku a yi tsakeni vhele la ka BBZ ibeka ri yi tsakisa xisweswo vhele jara kahle ri suka la xawela block 23 na swichayachayani swa kahle ibeka ri khesa swinene ku lakusa nkarhi wa kona vhele 0845 swi vula ntsena leswaku ri makumekumbexana 15 ntsena timinetse ibeka ri yi kongoma kahle leyi ka awara ya nkaye kambe sweswo ni ta beka yi nghena kahle eka nhlokomhaka ya hina eka mixo wa siku ra namuntlha
1: 86:45 after the hour eta clock on the dot last hour the big breakfast ri khesa swinene ku nhlokomhaka ekusuka kahle ka WM3 kulo remember ngobene ka mishwa sukuna na vuthu mangu xitalo tava ri cover le ka wana kai le baka kai gemeta ka ngono ko me no ngono ko the big breakfast on mid morning life tava ithanda bala ka wana kai ku yafika le ka wana ya come bit kona makasi ku Mr. X khomela yona luyana ngibona la u yhandza handzini ama korweni u ipfukulelini la kutwa wena mixer ku ta ku yini ka 0608875942
0: Ya kasi hlokomhaka yi mendlela le landzelaka vhiri vo tala vhiri loko swi ya hi ku chuza mutswari eka wa xisati na wa xinuna va chuza wa xisati xana hi ku vona ka wena mhaka leyi yi endliwa ngopfu hi yini ke ku ri munhu loko a fanele a chuza mutswari wa xisati than wa xinuna swi endliwa hi yini
1: loko swi ta ka timhaka ta ku chuza mutswari
0: ya
1: munhu loyi tsutsumela kahle ka manana
0: a ni swilo swi endleka swin'wana na swin'wana swi nga fambi xikarhi ka vatswari vambirhi ivi se va ku vana swi le ka n'wina ku ri mi la ku famba na mani va chuza mutswari wa xisati swi endliwa ngopfu hi yini
1: 060-87-75942
0: exactly
1: ku na mani makhuvela ka line 1
0: mile moyini mani makhuvela
2: hempfukini
0: swinene
2: hempfukini
0: ya
2: va chuza mutswari u na khe ngopfu na mbilu yo twela vusiwana na ku hleketelela ka n'wana wa yena mutswari kahlekahle i hinkwaswo ka n'wana wa yena a ku na munhu loyi a hleketelelaka n'wana ku fana na mutswari wa xisati
0: ya
2: wa xinuna un'wanyana n'wana wa n'wi kombela xilo a ri na xona mara a ku i hava a nga lavi ku endlela n'wana timfanelo se va ta n'wi chuza njhani
0: phela minkarhi va le ku mbulavula na vanhu va xinuna
2: hayi phela a mi nyenghiwi sweswi mo byeriwa ku a mi na
1: khetaina
2: loko hi nga ndli swona hi byeleni
0: ya
1: hina hi byeli ho dlaya
2: ntirho wa n'wina walowo mara wu tikeni
1: mambela mthetho 0608875942 ku na mingiseri la Mr. X la a
0: fambimileveni va mikerini
1: option
3: Epukile mon woman.
1: Epukile la.
3: Ah, eku angarhela. E mhaka ya ku mama hi mame ka vona.
1: Ya.
0: Oh, ina ne.
3: A ku jika jikuri ya le na le eku hi mame ka vona.
0: Eh.
3: Hambi nga va lavula xilungu xo huma hi tinhofu va lavula ririmi muni. Vanhu va bayiziseka va nga ha swi tivi ku muhlovo vanhu mara swi ku va ku khoma ku kahle ta ku yo mhani. Se ivele ri hi endlaku ku swi va tani n'wana i rhanga a tiva mhani wa yena xikandzeni
0: ya
3: swi nge jiki
1: no ni mitwile mikhulu
3: yebo
1: mi dyayini mi hi tsona na
3: heyi swi tele ngopfu ma
1: heyi homu ya ha ri kona
3: ni nike van'wani ni vone ku yi nga vhundla
2: I'm going to go to the next one.
1: Mara mi sungula yena loko mi rhungula.
0: Alright, okay. Hey, get in my kid.
2: Ne senta ku mhani ku vulavula tiyiso. Wa apuka ka vana va yena, mati va hambi tili swi yo biha ka njhani mhani a nga lavi na ku swita hi vana va yena. A loko no yi tshika ni yima purasini ni nge ni ya kholwa ene ni nge rivali ku siyi vana kaya. Ni endla swilo hinkwaswo ku swi khomana ku vana va mina va hlayiseka hi ku na loko ni suka ni ku ni ya ku tirheni nte ni ya tirhela vana va mina.
1: Ntlhanu wa tin'hweti na mune.
2: Ntlhanu
1: wa tin'hweti na mune.
2: Hey, yaleyo!
0: Mm.
2: No. le ku sunguleni mani na vusa dzinene le dzinuha hi leso inga swi tivi ku yini hi leso itiyisela ku arrange nda fika makumbu
0: yini yini nguluve ya mina hariko
2: i dhavangwa
0: nguluve ya mina ya hariko
2: o kona dhavangwa hele
0: ya mika zwi munda ke sire
1: bye bye
4: ene mani yena wa nkoka eka nwana ku vulavula na ku mama sisitani mkhala dza vanga swivuri yena anga kusuhi ngoku na nwana se hinkwaswo that's why ku sungulwa hi mani na loko u vaviseka loko u nga pretend u ta ku mani
1: yo mani ni fela mani
4: hlayiseka
0: ikhona swi nengwe mhlayiseka ya ba famsa isheso vele inkai etsela di minutes kongoma kahle ka wara yankai 9 minutes before 9 o'clock
1: mo tsela gabi
0: gabi
2: ami na ba tsena ka ni mo bone
1: mane wa mina wa nkoka
2: mana na wa nkoka
1: tano wa tinwedi na mune
2: tano wa tinwedi na mune mativa ipana loko swilava gushi itakaka ipase swina gushi loko swi lava nyama loko n'wi pfumala lowu n'wi xava loko wa swi maka swi tlhela swi tandza ku xava etakaya ka yisa swi kha yindla xelu matihlo i xelu mabase ma ku va ri karhi ya ka makumu gi i ya fika kwalomu i xitlakuli xi langutisa manana wa nkoka ma vona hinkwaswo ka n'wana mani mani mani i bava i mani loko ku khugu yo mani eyi a ndla ku wa mani mani iyo mhaka mhana rhanga mahlweni ka n'wana wa yena vale ku tlele loko ku phaphale ku fona foni yi ka khomiwi kasi n'wana a nge hlangene na yini mhani
0: khese swinene kwa nga
2: hlayisekanga a yeni ximutwani xa kambimbemi xa ma
1: babayi
5: njhani Mr. X ku za vo tala helanga mutswari wa xisati i ku mutswari wa xisati a nga tsutsumi n'wana wa yena hambi xiyimo xi lo biha hambi swo endlisa ku yini mutswari wa xisati a nga tshuki a tsutsuma n'wana wa yena a mi vulavula na wini kwala Jim Jones
0: yi nga ku va hatlele
1: no handle ka swona a va mihaxi mi ri n'wexe
0: ya exactly ha
1: swi swi
0: hi fanele hi tshamaka hi swi lwela masiku hinkwawo
1: sweswofamba va vulavula na swi va vulavula na n'wina Mr. X a rit kandziyiso
0: ya
5: i xiyili mboto wa mina na mulandzi wa kala xitichini lexi endlaku vana va chuza mutswari wa xisati mutswari wa xisati hi yena mutswari mutswari wa xinuna hayi mutswari sweswi loko mhana mina vo lahliwa namuntlha mindzuku va teka wun'wani wansati loko va n'wi teka se va fika a va ha yi cheki na hina vana va vona xa vumbirhi loko papa a famba a ya joni a nga ha posi na mali loyi a fanelaka ku vona ku vana va dya i mutswari wa xisati loyi a fanelaka ku vona ku vana va mbala i mutswari wa xisati se hi yona mhaka vana va tlhogomela mutswari wa xisati ku tlula mutswari wa xinuna mutswari wa xisati hi yena mutswari yaloye hambi vana va xinuna va tlhogomela mutswari wa xisati hi yo mhaka ya kona mavonelo ya mama RB va ka xikukwana sweswi va ri ku hala ra Sinbeke va mi yingiserini vahaxi va mina enkomu
6: ku ze ni langa mutswari wa xisati hi vona va nga ni tswala ni mame ka vona papa ni mamangi ko va va ngati ni te hi ngati ya vona mara mhani lava nga ni khumbarheta amavabyini va ni khumbarheta exiramini va ni dyisa va ni hlambisa va ni kurisa hambitani na sweswi na va ni khesa ku va ni kha ni vulavula ku ri hi vona na vona mutswari wa xinuna mara hayi ka mhani a swi vuli ku papa va na nkoka va na nkoka ka sayiti ra vona mara hayi mhani hlayisekani malume na jaha ra valandzwa
1: Ngwa
0: James. Ayi, ngwa James. Ngwa James.
1: James. rishile bahashi mani ibona bankoka ibona ba hitsomekelaka nhlana ka swilo hinkwaso so hambana hambana dlori ka khakhala danko khesa swi tele ngopfu ai teke mingiselo ka hitelela lanwana all right actually
0: mele moyeni
2: mlandzo
1: yo
2: hey evuke mara na unwani kwalandzo
1: sharp sharp sharp baby
2: Ah,
0: so baby.
1: Ka mama ka.
2: Papa.
1: Ngela ni makeni fambo.
2: Bueno, wathiba ku mani nankoka mara na. Mani e vala munhu 9 months inkwayi atha atha ku vaba ti 10 atha anga koti na ku famba. Eva wena baba. Yo setela ntena wena yo rwa bokisi na hinkwaswo nyika mhani.
0: Okay.
2: Mara nanga na nkoka e mhani. Na Elias Bado e n'wutini loko a ri ta risimulerela ku mhani wa mina wa nkoka na hala hala ni n'wi vumi.
1: I nkomu laha khoneni.
2: Ta khoneni na nyameni ka mlandzo.
1: Danko baya.
2: Ni oxa xiteki sweswi.
1: Afrika na ex ko.
0: Alright, okay. Kutala bangetela bakhare fa hlamula hloko makala wana ni bona ba Lloyd Lori Patricia aku iswingwe ndela ka ngoba hashi mina mutswari ani choose ni varanda hikuva vari 2 hikuva iba tswari ba mina loko ndzi tsongwana la kona xivutiso hi yena wanga aku swi endliwa hikuva mutswari wa xisati hi yena amukelaka a tsamaka na vana mikari yo tala ndilo langusa no ra tisela ni maluleka aku swi endliwa kahle hikuva mutswari wa xisati a kota ku hlayisa vana va yena na ku va nkarhi wo tala u ta va na u va uri na yena na vana va yena loko songwe ni kahle lawo ko hetela kahle ka uri swi vangwa kahle kuwa mutswari wa xisati hi yena a hlayisa ku nwana kungari hi swa timali hi tumbuluko wa vutomi loyi ku ri visa tikosa kusuka la agandlanani ka mabambe hi la vanhu va khomini la wana
1: all right ke Mr. X kahle kahle ku bona ka mina ne loko swi ta ka timhaka ta ku angula nhloko mhaka ne timhaka ni ta ku loko mutswari kahle kahle yeka hi leswo mina ta vulavula for side ra mina
0: yeah
1: mina I've grown up under an authority of a single parent which it's my mom. So that's what I'm going to say, man.
0: Yeah.
1: I'm sure I'm going to say,
0: Nani wena le atswana.
1: Yeah, loko ntsuka ka hlaniki andri na malembe nyana mo ringana nyana mambiri nyana. Loko ita suka ka hlaniki. Si ya ka mavuza ka vakokwana ka swa.
0: Yeah.
1: So obvious.
0: Ah obvious na mina ni kombetela
1: mo. Kulu wa munhu e kona ka itivi la size. Loko mu ntiva mo ngu byela kona ka hlaniki.
0: Sumurile.
1: Ara ke bisa excellent wa excellent.
0: Wei leva kare from say sweso ka ine ya hlangana kahle minsuku leri shaka kusuka kwa la ka BPZ sometimes same place loko ho siya swi randa ya hlangana le mdoku. Mwa bye bye.
1: So ka bina ngobena pilesi aka ijara balantswa intiko la vakoma ri wa melela vandla nga mandla ka mavuza ile ka ingwana ka zamolo wa xikoti wa mbalati ku dia ku engetsa na rot minutes kusimba kahle awa ranka ri peace and love ne pilesi mwa embrani ku ina kahle hi second a indzela Mr. External news.
0: Jane Juan Solomon
1: Kamo. Oh, very

simule diwani dilava u di chaisa nampundo so yes nampundo mpundo maybe ba ma 5 6 kwala ya ikuma ku xatolo ubiye busiku kumbe xa loko kuma ku hobuya nkarhi wa lowo maybe ba ma pass 1 abusiku u ditseleka man ikhe ku benge rongo asham I thought Rangamu is similar to ku smile. Inga says that Ebola no white fellow kubuya. Otherwise, again, the children say Ramana Bakranaka so got in the Tokamba number. A Lomumba gum came in, sell America, and Nakumam Kalakanaganoka mid morning life Kalaka station sham with Shash Ranzo, Shajisi RFM, Kukulaka, Gonzo, Raku Kongomaka, Leka, my lawyer, I'm going to bang Ramana Bakranaka, Keku, and Tila. Yeah, it's a local you go. I was a Uba prepared financially, Kubaku Kongomaka, Leka weekend, Wosumla Kulang Takashi. Lava nga ba khoma ku baji lava mi swivona ku kuri hayi khona lava one hambi no va ni nga ri na nchumu va nge swivoni va nge ni notice hi mhaka ku i mampara week because ya swa endleka ku fika ku va mampara week ka van'wana especially ka lava va nga hola hi vo mati 15 kwala ya se hi le xikarhi ka n'hweti ya vona se lavaya va nga hola kahle masiku ndzhaku hayi khona mani xa swilo swa ha tshamisekini weekend leyi kongomaka ka yona kasi ke ni rhandza ku xeweta swinene vo mhana vana eka mpundzu wa siku ra namuntlha hayi khona mani timbokoto ta hina vo mhana swihlangi ya mi rhandza mani siku ra n'wina hina ku tshemba na ku pfumela swa ku ri ku ri le ku vangameni swinene siku ra vona namuntlha vo mhana swihlangi vo mhana fana vo mhana masesi otherwise ke ri xi ri na ku mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi khemeni yingisela mi ri kona nongonoko wa mid morning life ndzami khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi laha ka mahomhle tindhawini ka bungeni ka xoma kahle mutini wa mindhe vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya baba n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise hi mina na n'wina hi nga ta va hi khe hi famba swin'we ka mpundzu wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa mid morning life ndzi rhandza ku tata ku khensa swinene eka vatirhikuloni ku va vayingiserile nkarhi ka nongonoko lowu wa ku helaku nongonoko wa BBZ ni khense swinene malume X xikan'we kan'we na jaha ra valandzwa ni khense swinene kasi ke department of news hi ta va hi khe hi famba kahle na jaha I remember ngoveni khensa swinene mani kuva hi mi nike kahle mahungu ya awara liya ya nkaye n'wina vayingiseri va mi lava ku rhandzeka mina n'wina hi ve hi va hi khe nghenise sweswo ni khe ni ku TBT throwback Thursday eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va hi khe hi tiphina kahle swinene hi migingiriko ya ku hambanahambana awara yo sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi xiphemu lexiya xa ku hi kuma kahle ti-top stories awara ya vumbirhi hi mina na n'wina ya kuma kahle nhlokomhaka hi ta va hi khe hi tiphina kahle laha ka nhlokomhaka laya and then ke awara liya ya ku hetelela hi ta fika hi kuma kahle swiphemu swimbirhi hi ta kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kuma kahle swikhongelo swa vomanana kumbexani ri tokisiwa kahle ka mfundhisi tani leswi nga Thursday ka siku ra namuntlha and then hi vuya kahle first 11 hi mina n'wina ti-birthday wishes loko nongonoko u fika u va na ku cinca laha xikarhi ka wona laya mina na n'wina hi ta fika hi kuma kahle leswi nga ta va swi khe swi nghenelerini mara otherwise lexi mi ni mi tshembisaka xona hayi mahlahlani ni ta pfuka ni nga mi dyisangi lava nga na TikTok va nga le ku ni yingiseleni ku antswa va nga baleka kahle va tsutsuma va ni languta kahle le ka TikTok page ya mina at Marilyn Pirita hayi a ni lo xonga namuntlha ni bohe na duku duku ra ni fanela swi vula ku ri ni ve ni kongoma kahle ni teka xiboho ni ya le kerekeni liya ni nga mi tshembisa yona ni khe ni ku loko se ni kota ku boha duku swa boha ni ya ni ya yi nghena kereke liya hayi se duku ra ni fanela hayi khona mi nge he ni convince swin'wana hi mina na kereke se ni hayi ni saseke ku dlaya sisimani mani languta kahle le ka TikTok page ya mina le mi ta ni vona kahle mi ta swi vona ku hayi n'wana bava xi sasekini ntombi ya bava i mburi ntombi ya bava i ximutwana ya ni kahle ngopfu otherwise ke 106.0 gandla tixo hondzo le ka grand form n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ndzi tsutsuma kahle ni ya kuma kahle le eka Facebook page ya xitichi ka Facebook ya hina na TikTok page ya xitichi at Jesus FM and then ni balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miya ni kuma kahle hi side.

le rien ra okay 0608075942 inombro le ngile ku itresen ka WhatsApp ne le ka ti calls ngona ba inserva mna ba grandeka and ni bona lan ba ki ba ni botsa ku a nhlamulo kumbe xa ni a hlamulo ti SMS mita hi khomela ita ba hi ke checka ku ya mahlweni tsho fana na ti SMS mita hi khomela kombela mi hi khomela ngona ba inserva ina ba grandeka so mina ngwi leswi nga ta ba ke famisa swona eka mpundu wa sikrana mwendla a yenene Hashtag mana man ngile kufambeni kahle yena ka mpondo wa siku rana mntu xikomba ximpfuni ximikatekisa kuna vela ka timbilu ta n'wina a ku ki ya humelela ni bamanda ni velela ka varindzi hinkwavo lava nge le ku rinda rindeni swi nga khataleki ku ri i khampani yini as long as wena u ri murindi xikomba ximpfuni ximikatekisa ku ri na vela ka timbilu ta n'wina a ku yi ki ya humelela hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina ni tsutsuma kahle na kuma kahle lava nge le ku tlineni ka ti-department ta ku hambanahambana ni le ka ti-complex siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ki ya humelela lava nge le ku tirheni kahle emasaluni ni le ma-restaurant siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ki ya humelela van'wa ximawusa siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni profit ya namuntlha a yi tluli ya tolo otherwise kan bamanda ni velela ka vomhana hina lava nge le ku tirheni kahle le matafuleni le siku ra n'wina a ri saseki va papa hina lava nge le mphevukeni wa doroba va nge na swimaketani xikomba ximpfuni ximikatekisa ni tsutsuma kahle ni ya languta kahle lavaya va va ku va khe va tirha kahle le a mitini n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka ri xikomba ximpfuni ximikatekisa mi va na siku ra kahle mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo hi leswi ya hi tsutsumisa sweswo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ya hi ya kuma kahle lavaya va va ku va khe va tirha kahle a ti-brick yard xikan'we na ti-brick layers ta hina siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina hi tsutsumisa sweswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ya hi ya kuma kahle vanhu lavaya va va ku va khe va hi pfunapfuna lomuya a tirhenkeni mi kuma ku a wu swi tivi ku i ya kwini kumbe ya khandziya thekisini ti-que marshals ta hina siku ra n'wina a ri saseki taxi associations ta ku hambanahambana hi khensa swinene hi ba mandla hi velela ka ti-taxi drivers ta hina siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi tsutsuma kahle hi ya khensa kahle na ti-taxi owners va ni kumbe message va ku hayi ya ku twa ka swiyanimoya marilin u khe u va khensa mara hina vinyi va swibazani ha wu hi khumbi se namuntlha na mukhumbaki siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi va ku mi khe mi nyika ku byona vutleketsi byi le ku fambeni kahle swinene mi va na siku ra kahle ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela and then hi ba mandla hi vuyelela ka lava nga le ka swo famba swa mani na mani xikomba ximpfuni ximikatekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo 0608075942 tsutsuma kahle mina ntombi ya ka mahumani a languta kahle ku ri famba kahle vo mani eka Facebook page ya xitichi eka mpondo wa siku ra namuntlha n'we vayingiseri va hina va namuntlha TBT says they are kahle swinene ni tsutsumisa sweswo ni languta kahle ni vona kahle munhu a ku fana Mr. Timan Mathe Chiridzi mama Mukenso va kuma maboyi rirote hafa Sunset Villa Malonga ni kombela ku nghena kahle na vamhani va xikhongelo lava landzelaka mani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi sesixala tihlongwana a 14 a va nghenisiwa kahle hi mama Kenso khombo ya Kilam George ama Button Kenso swinene eka nsile ku antswa ni ri na n'wini ri la Thukuta block 4 good morning to you too hashtag eka munhu wa ku fana na MDK starring chama okay i chahamucha ni khense swinene va ku ni mingisi loko antswa ni ri na wena ni ri hamucha hashtag eka munhu wa ku fana na Colin Shuma mi va na siku ra kahle ndivuwo ra mudzuri hashtag eka n'wina le potis extension 19 mi va na siku ra kahle Thomas Mdun'wazi laya ka Mswana laya ni khense swinene munhu wa ku fana na Usan Jay Makam laya ka Ndhambi laya va na kahle munhu wa ku fana na Mukateko Mabasa va ku hi swin'we ni ri na n'wini ri la ka Mninginisi a block 3 ka Maceke mi va na siku ra kahle Petals Matonsi va ku hi swin'we ni ri na n'wina laha ka Thomo Lanwani i Titles Matonsi loyi n'wana John Matonsi hashtag mid morning khensa swinene ntombi ya ka Mapindani Nsovo va kwini na wena i ri lasifa sonke khensini Tsunduka Golden section F papa tinjombo ni khensa swinene mi va na siku ra kahle ndzi tsuma kahle ni languta kahle le ka Facebook page kumbe ka TikTok page ya mina ni languta ku ri hi le ku fambeni kahle na vo mani va ku good morning ma7 khensa swinene masevo wa mina kokwani wa ku hlula mana swimbirhi hashtag eka n'wina leyi a tindhawini ta Soweto kaya ku ri le ka n'wamarhanga mi va na siku ra kahle judgment muavanyisi ya muamukela ka TikTok man hi khensa swinene mani ku va mi khe hi famba kahle na n'wina va tsutsume va lava ku vona kahle ntombi yo faneriwa hi duku ni khensa swinene munhu wa unique Sunday mi va na siku ra kahle Rifumo 266 kumbe 262 hi yo mhaka hi khensa swinene le ka TikTok le mi va na siku ra kahle va

0: Manchester FM. Na remember me.
1: Wangari ntswalo yin'we ya mahungu ya awara ya khumeka Jisara FM rito ra rixaka vayingiseri ri xire ku langutseka hungungula eka awara leyi. Khomixini ya madlanga yi ringanyetile leswaku ni nga ku khomixini ya madlanga hi leyi nga tlhela hi sunguriwa eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku endla vulavisisi bya vugevenga eka xandla xa mukhomixinari wa maphorisa ya rixaka loyi a yimisiweke Lieutenant General Shadrack Sibiya Sejeni Fani Nkosi Mboni G na ku hehliwa ka mulunghisi wa tipolitiki Brown Mahunzi. Khomixini yi vula leswaku

0: vutomi bya maxaka ma hina n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Muyingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni n'we.
1: Hey, Masele.
0: Ahee.
1: Njhani?
0: Hi pfukeni minjhani magoda.
1: Pfukeni. Ma vona ku na swiyileleswa swo va ku byela ku u nga tshami a tshorini. Loko munhu a tshamile a tshorini laya, loko va ku byela ku swayila lavakulukumba munhu a nga nyadzi. Hikuva a swi endliwi sweswo ma vona.
0: Nimikuma kahle.
1: Ey. Na loko munhu kumbe a feliwina ni a swi pfumeli ku a jikajika a famba. U fane a tshama laha mudilande ka yindlu laya. Siku leri a nga ta va a loveliwe rona ku ri Saturday. U fane a tshama 7 days ra vu 8 ra wa basi. Hikuva a nga ta jikajika laha kaya. Ma vona. Hikuva loko u endla sweswo u tluli nawu wa lowu u va wu vekaka vanhu.
0: Ni mi kuma kahle.
1: Ey.
0: Khensa swinene magoda.
1: Swa tirha swilo leswiwa ku va ku hina van'wana a hi swi landzeleli. Na loko vatswari va hina va hi byela ku leswi a swi endli un'wananga. Munhu u teka tindleve a tshama hi tona. Ma vona. Hi mhaka leyi yi nga na nkoka ngopfu evuton'wini bya hina vanhu.
0: Ni khensa swinene.
1: Okay, hlayisekani mani.
0: Thank you. 060-875-942 mina n'wi va khensa sweswo mahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile hi Marilyn. Leswi mina swi tivaka i ku munhu loko ku ri na muvabyi endzeni ka muti kumbexana a kha a ri ku recovereni a ku endliwi misava a ku celaceriwi kumbe ku rimiwa xin'wanyana i ku a ku endliwi ntlangu munhu a nga se za a recovera fully hi ndlela yaleyo hi mina bamdaka. Alright, hi khensa swinene ba mdaka. 060-875-942 mingisira mi le moyeni.
2: Hi
0: pfukeni minjhani mani hulo.
2: Pfukile.
0: Hi sweswo.
2: Hi sweswo na sweswo mani n'wina.
0: Ee.
2: Ya tala swa ko mhako.
0: Hi tsundzuxeni.
2: Mina leswi ni swi tivaka i ku loko ku ri na mvabyi mutini. Ku zongiwa masangu ma jimetiwa. Hikuva ku yila loku kulu kwalano. Hi ku mi ta endla migingiriko ya masangu, u tlhela ya n'wi endlela swakudya u n'wi nyika. Hi wena mudlayo lonkulu.
0: Ni mi kuma kahle.
2: A nge lahli munhu yaloye futhi hambi ku nga va ka njhani ku nga va njhani ku nga ri na valoyi ku nga ri na yini. Wa dlaya. Hi swona swi tivaka sweswo.
0: Ni khense swinene manulu.
2: Koko a ni hi la ku siyela van'wanyana ku na van'wani va ta na swin'wana hi nge phangaphange a ni hi vakhegulu loko hi tetani hi tiva swo tala.
0: Ni mi kuma kahle mani hulo.
2: Mi hleka yini loko ni ku a ni hi vakhe va swi swi hoyisa mhatsa.
0: Ni mi a ni no pfumela ku ni mi kuma kahle. Ku ri hi leto geva. Ya.
2: Hi vakhegulu hi tiva to tala koko a hi la ku phanga a hi la ku van'wanyana. Va ta na swin'wana hikuva ni swiyila
0: swinene. Ni mi kuma kahle.
2: Hi nge vuli swo tala hi tsavula xin'we hi kota ku siyelana lavan'wana vona va hi hlayelaka leswi hi nga swi tiviki.
0: Ya.
2: A ni loko ri xini hi kwa ku dyondza.
0: Impela.
2: Ve ri ku dyondza ku heli munhu u dyondza a za a lova.
0: Ni khensa swinene. Thank you. 060-875-942 mina n'wina va khensa sweswo mahlweni. Va hi khetwa hi n'wina ku ri swiyilayila leswi nga hetelaka swi teke vutomi bya varhandziwa va hina endla sweswiya hi swi endlaka swo lavisisa mandzhaku a hi rhangeni rewinda mihleketo ya hina ku ri i ncini yi nga xi fambisangi hi ndlela and then ta kota ku va khe hi pfuneka hi ku ya mahlweni. Muyingiseri wa mina mi le moyeni.
1: Mpfukile vahani.
0: Mpfukile minjhani jaha ra special.
1: Mpfukile ntombi ya special. Oho boy kula kwala va nge tivi va nge vuli hinkwaswo. Na hina hi ta vula loko ku ve na probleme ya ku humeliwa hi khwiri kumbe ku loveliwa hi n'wana kwalaya mutini ya ku sungula masangu until va lava nga ta va va va pfunini va va pfimela nkarhi van'wani va pima ti-6 months mara a ni masiku lama ku na sweswi van'wani va nga ta hatla va swi pima ku swi ta hatlisa ma swi vona loko mhani vo humeliwa hi khwiri kumbe n'wana a lova mina na vona hi songa masangu ya lama va nga ma vula until va lava va nga ta va kha va hi lawula ku swi ndlisa ku yini.

0: Mintwisisele.
1: Yeah.
0: Ku va na n'wana lontsongo wa nhwanyana a humeliwe hi khwiri, ma n'wi hlamusela ku a ku sungula masangu ka murhandziwa wa yena, ku swi nga vanga swin'wanyana mafu ya nga va kona.
1: 0608875942 va ku rexile Marilyn. Loko we i boheka ku ku sweka, vanhu lava va nga landeni ka muti a va fanelangi va va dya swakudya swa wena, swa hahisa. Ngelamakunde munhu loyi a hatlisa so va va hisiyini but mi kuma ku vana lava wa kumbe nhwanyana loyi wa u suse ndzhwalo hi ku chava ku byela mhana yena evindeni hi ku a nga swi tivi a tlha a va swekela. Hi mina xikalavito. All right. Alright, 0608875942 ba hlamuseta kahle khuhlu ze vanga twali mara aba komisa timhaka ta kuri ma twins va ri amangeni mahahlwa kumbe ri twin a ri ngeni la ya kunga na muvabyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri la n'wana muvabyi ri twin a ri ngeni hambi ri ri roxe lerin'wana ri nga ri kona va ri vana va ma twins va yila vona hi voxe hi ndlela yaleyo hi leswi va nga kurisiwa va khe va byeriwa swona. That's our culture, that's our norms, that's our customers. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri vana va mahahlwa a va ngeni la ku nga na muvabyi hambi swo va swi saseke njhani hambi swo va swi ndlise ku yini va ri ri twin a ri ngeni. 060 mingiseri wa mina mi le moyeni.
2: Ahiye
1: mavula ndlela madimati i xidan'wani swimatani cisa maxali mpfukile swipfukile mani
2: moya yena hi dyondza mani kumbe hi dyondzisa ku hi tshame ngo halava Orlando Easter mara hi ku vona ka mina hi ku ya nhlokomhaka loko swi ta swi khumba na n'wana lontsongo wa leri swileswaku ni swi vona hi ndlela yo fana niwa loko n'wana lontsongo a ha ku kumeka mani va fanelanga ku va pfumelela ku a tlakuliwa hi un'wana na un'wana hi ku a nga tlakuliwa a tlakuliwa na hi leyi a humaka akamarini kasi swi hi ka swin'wana switandzhaku swa kona n'wina mi ri vatswari mi ri vambirhi bava na mhani a mi fanelanga ku kumeka mi tsokiwa ku hundza mpimo ku n'wana loyi mi nga n'wi wela mi n'wi pyanya i va fa mi ta lumbeka valoni
1: ni mi kuma kahle
2: vona mi tiyela van'wana mi nga khulumekeli ngopfu
1: mi va na siku ra kahle danke. 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina va khayisa sweswo mahlweni va ku ri xile Marilyn lexiwa a hi xiyila mara vanhu va fanele va swi tekela nhlokweni na ku hlonipha hi ndlela leyiwani. Vanhu a va hunguti ku loko hi va tlakurisa va nhloko nhloko ya munhu ya hloniphiwa swi nga khataleki ku ri munhu nkulukumba kumbexani munhu ntsongo hi ndlela yaleyo hloniphani tinhloko ta vana va vanhu. Okay, right, hi leswi va vulaka swo hi mina mavonela mingiseri mavonela mingiseri Jesus FM a yi na xiave va ri a hi xiyila it's an awareness va ri mi wisa leswiya swo loko mi hlangana na vana mi va khoma tinhloko va ri a swi kahle leswiya mi ku ponconconco ivi mi n'wi khoma nhloko va ri a va swi lavi vatswari va vana leswiya swa ku mi khoma vana va vona tinhloko a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

0: wun'we amlahlani n'wina vambirhi kumbe xani loko mo khomisame mihlangana na munhu wun'we ami ankosini wa munhu luya mi ri vambirhi hi ndlela yaleyo i mina xikalavito ex na yi twa ni yi twisisi loko hi ku ku na van'wani va yi twisisaka va nga hi fowunela va hi hlamuseta yona cause va nitwa nga ku va yi tsale va yi tsematsema so mi ngo hi fowunela kumbe mi hi tshendela kahle nkandziyiso hi twa ku liya yo lahlalahlana no hlangahlanganana ka munhu wun'we va ri swiendlisa ku yini va ri vavanuna vo tala va hundze emisaveni va ha ri vantsongo hikuva va hlangane ka munhu wun'we ivi va lahlana kumbe va ya ku lahleni a ni swi twisisangi kumbe mi hi hlamuseta kahle
1: Hi, this is Marlena Navashume. This is Marlena Navashume. Kuna kun'wana loyi a nga bibuliwa a ta hi minenge. A nga ngheni laha ku vabyiwaka wa onha yaloye. Na n'wana loyi a nga mila meno a sungula hi meno ma le henhla. A nga ngheni wa onha kwalano. Swi fana loko ku ri ku khale ka khaleni vakhegula va ku ri va teka tswedyani va tshama na yena le va tshama na yena le andlwini ya kokwana a ku ri mhaka ya xihila hi ku a va tiva ku hi nge swi koti ku songa masangu a va chavela sweswo i xiyila ku na problem ka n'wanuna nakona swi va swi na problem dankulu
2: avuxeni maxi mi pfukile na yena yi pfukile haya yi twa nhlokoma mi a ni ya ku vula ku i ntiyiso hi swa yila swa yila ni ya ku vuriwa hi ndlovukazi i vurile mara i swetisile a wu dyi matsawu ma karhi ma hisa kumbe miroho leyi ya matsawu leyi ya xiphaswa kumbe miroho wun'wana na wun'wana hani a mutiroho luwa wa ku lowu u nga chiroho a yi nge hi le purasini kumbe khampani yo karhi kumbe munhu wo karhi laa nga byala a swi zi swi yila nchumu swi yila ntsena loko ku ri mutini wu ri muroho lowu u khaku wa wu sweka wu dya nsati a ri muyimani kumbe nuna kumbe i nuna a dyaku kumbe ku dya nsati swa fana ya fa muroho luya mara loko yo va ya khampani kumbe femu yo karhi leyi nga byala swileswi kumbe i mapurasi a swi endli nchumu na mavele swi tani mavele loko u byala mavele u tshama hansi loko u tshama hansi a ma kuli ma endlewa ma nghimani swi tshunguluka kwalaha ya van'wani ma rhumbuka ma tlhela ma tswala swifaki mara a yi nge hi ya na purasini u ya fika u tshama na vuyimani bya wena a swi tirhi a swi endli nchumu swi endlaka hina vanhu va ntima ntsena mara ku ri misava yo ri ya yin'we mi khensi swinene emikandzela 14c danke
3: hi mixo lowunene na vaxumi muhaxi a xiticini ha tshemba mi hlayisekile ntswatsi wa munhu ya twala nhlokomhaka swinene muhaxi makhuma ma tele ngopfu vuvabyi lebyi nga koxaka vutomi bya vanhu hi mhaka ya swiyila swi tele swinene na lomiya mimitini muhaxi loko u munhu a vhakachini a swi tiva ku laha ku na munhu laa nga feriwa ku sihluvuriwa i fanele i langutisa kumbe i vutisisa u nga ya ba mati laha hi ha a belaku kona na xiyindlwani xa munhu laa nga feriwa a nga fanelanga a nghena na vanhu lavo ka va nga feliwangiku hi nawu mimiti leyi tivaka swi makhuma mi ta kuma ku xi khiyiwini xiyindlwani xexo a nga ngheni na wun'wana na wun'wana lero a nga laveki yena miri wa yena wu khumbana na munhu na mikumba leyi nga fingeneriwa hi munhu loyi a nga lova hambi yi hlantswiwini loko u swi tiva ku u lovile munhu yaloye yi fingeneriwa hi nsati wa yena a wu fanelanga u yi fingenela leswi ku wo yi fingenela i ta ondza i ringana na tinhlongo ta muciso swinengani leswiwani swi ku calala nga ku minenge ya mahele hi ku tsandzeka ku landzelela makhuma swi tele ngopfu swilo leswi nga vabyisaka vanhu va swi hlayini vo tala va vayingiseri na leswiya swo mi kumeka ku loko ku fiwini mi longa tinyama mi famba na tona kaya hi man'wani makhuma lamaya nyama loko va ku yi ya dyiwaka makhelwani i va maseve yi ya dyiwa laha i vakon'wana i nyama leyi nga huma hi nawu hayi loyi yiviwa kunene swa yila van'wani va ku i ri hehli vo hela muti hinkwayo hi ku dya tinyama ta le minkosini van'wani phela timbilu ta vona ta vava vo sala va nyenya ku vulavula mufi a za a tlakusa nhloko a mi langutisa vuvutela moya makhuma ya tele ngopfu na loko miri lomu mathekisini lowu

0: mitshame kuswa na vanhu lava nga feriwa loko va juluka minyuku ninga va khumba khumbi minyuku liya ya khumisa swiyila swi tele ngopfu ko va ka ni masiku lama vanhu va fa hi ku fa mataleni mina ni ri lavhenda a hi xumeni muhaxi
1: njhani i ku loko munhu a wu tshami u tshama u ba xitsanya kumbe ku pfula milenge laha mbilweni sweswo a swi endliwi wa ha kweta ku chucheka kumbe na loko mpfula ya xisati yi ri kuleni a wu fiki u tshama laha ndilweni yi pfula milenge sori loko ri ku ni ta va ni nga swi vulangi kahle
2: i mixolo wonayena se simirileni ntombi ya papa mo yi nghena a hubyeni xiyila xikulukumba xikulu i ku loko ku ri na mvabyi a ku ndliwi timhaka ta masangu ku songiwa masangu ya gimetiwa a ku ndliwi miharihari yaleyo hi ku veri swa hetile kumise swona xin'wana loko ku ri ku i n'wana wa wena i n'wi byerile ku n'wana nga loko i mirisa i rhange hi matini ya le henhla i mirisa a nga ngheni amivabyini munhu yaloye a nga ngheni amivabyini ma swi twisisa a nga ngheni hikuva a ve ri swa yila munhu u fanele a rhanga hi matini ya le hansi ya mila xin'wana loko ku ri ku mi velekiwe mi ri mahahlwa a wu totlomeli loko ku ri na mivabyi i ya nghena swa laheriwa ku sungula hi ku nga ta nghena i pfuxela i swiyilayila leswi swi tivekaka loko ku vabyiwa mutini na loko ku ri na rifu swa masangu swa songiwa a swi endliwi na switinini i xiyila xikulukumba ngo sweswo swi to twa ku ku yila yini ha va hemba va lava ku hi lowa hi pulani i mativele ya mi tivisaka swona sesimerilino mavonelo ya mina laha a vandleni a vavonelo ya munhu wun'wana i mavonelo ya manana mariya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso na ha tekiwe kona na sweswi a hi tweni van'wana hubyeni danku
3: rixile merilini rixile mina swiyila ni tiva leha swa ku ri ve ri munhu a nga lovoriwi a ri miyimani a nga lovoriwi a ri miyimani na loko mi ri vayimani hinkwenu mi ri vambirhi lowun'wana u fanele a suka a ya tshama kun'wanyana a va tshami ndhawu yin'we ve ri vana va hefemulelana hi swona i tlhavele
4: njhani se simirile na hina hi pfukile swinene hileswaku a phakati ka ndyangu loko ku nga pfukiwangi kumbe ku ri na n'wana lontsongo va ku a mi ngheni ndzeni ka yindlu swa yila i ku yila loko a timhakeni ta munhu loko a nga pfukangi kumbe ku va n'wana ku ri na twedhansi swo taniya va ku a mi ngheni ndzeni ka yindlu hikuva swi nga tshika swi teke vutomi bya munhu i timhaka ta ku a mi ngheni i timhaka phakati ka ku ri na twe a mi ngheni swa swi ti nkomu.

0: Ahe muhashi ahe loko vavanuna va hlangane aka nsati wun'we va gangisana kumbe va twanana na nsati wun'we va kha muroho loko lowun'wani a lova lowa n'wanuna luwa wun'wani va nga hlangana swin'we a nga yi amangcwaveni. Mara loko va ri va makwavo ku ri hosi na ndzisana se luwa wun'wani a nga yi loko ku lahliwa lowun'wana loko ku ri va makwavo ku ri hosi na ndzisana swa yila swa dlaya loko a vona lowun'wani a nghena gojini swi nga endleka luya a wa a lova hi xo xila xa ku xexo inkomu i kokwani Joyce at the A
1: va yi tliyarini kokwani Joyce at the A yi khense swinene yi khense swinene 0608075942 mina n'we ya ha ri na nkarhi ma yi twa van'wana mingiseri wa mina mi le moyeni
2: Mantongo
1: halo
2: va yi hlamuselini man Joyce
1: oh va yi hlamusetini
2: va yi vitanaku i mahlanga
1: Imagine
2: imahlanga loko vanhu va hlangana.

0: masati.
1: I mahlanhla.
0: Mahlanga.
1: All right, nimkuma kahle.
0: Mahlanga, ane bahlanganini laya.
1: Eh, I mahlanga.
0: Aye.
1: Kenzo shinene.
0: Kenzo futhi mana ane yo tika kumbe kuyini niyo zwivona hi matiso ma mina.
1: Eh.
0: Vuma tiva impela ka vula loko n'wanuna luya un'wana boku ri zelela. Luya anga ala ata ani anga sivi mikarhi yin'wana ku va hlanganini ndhawini yo karhi. A tiva mhantsongo a tlula a hahaya le henhla leyi a vuya a ku xaa. Loko a vuya a ku xaa ivi vatswatsi lavakulu va ku hayi kona la ku na mhaka swi vula ku i vanhu lavambirhi lava va vuyi va hlangana ka munhu wo karhi. Va teka I papa luya va famba na yena kwalomu va nga famba na yena mara hi ku I tsemeki nhlana loko o za a tsemeka nhlana a wa hambiloko va ku na n'anga leyi nga njhani swi nge he koteki ku a nga pfuka I tsemeki nhlana hi mhaka ya ku vona mingana hi ku a va hlangani ndhawu yin'we se luya loko un'wana a famba na lowu un'wana I tsemeka nhlana na yena wa vhaya. Tanihiloko hi mi byelini ku he hi vakhegulu hi tiva to tala ho ka hi nga na ku phanga ni swi tivisa sweswo hayi sweswo swa mahlanga swona ni swi konina ni yo twa
1: ni khense swinene manulu
0: eyi
1: thank you
0: hayi a va tina tin'wana swi yile switele hi la ku yingisela hi tlhe hi dyondza
1: ya a hi dyondzisaneni himpela
0: hi swona
1: 0608875942 bari I mahlanga mahlanga ya dlaya ayene mahlweni hi toko bari yini ri xile sesimarilini mina ha leswiya sholova a swi alright nda yi hlaya kahle montutsumani kuma kahle lava wani then ta kota ku va ni kheni languta rungula leriya nda ri hlaya kahle mingiseri milemo yena
2: ahe n'watsatsani
1: ahe
2: hayi ku na swilo swin'wanyana leswi na hi munhu loko a kha a hanya wa swi voku swilo leswi a swi twisiseki i nge rhandzana malume wa yena ivi a tlhela a ya rhandzana na tikulu wa yena ene swi ta boha phela ku va lahlana naswo sweswo na le mahanyeleni loko wo ti lava kahle i nga swi vona ku swilo leswi ni nga swi endla laha a swi kahle loko munhu a feriwini va ku ku na swiyila hi leswo na wehe i nge fambi i lava vavanuna kumbe vavasati i nga sungulangi ku wisisa mihlekete i kha i hlamba i tihlantswela i kha i ti vutisa kona ku humele i ti vutisa kahle tlhela i tshama hasi i ti vutisa ku munhu wa mina i fambini loko munhu a humeliwe hi khwiri a swi kahle swilo leswiya swi endla ku n'wanuna a nga thukwa lukwanyana a nga tlhari hi kahle ku na swilo leswi munhu a swi vonaka ku leswi a swi fanelangi a nga swi endla I mana Lucas kwa blog 3 ka mninginisi.
1: Tse swinene mama Lucas.
2: So.
1: Thank you. Okay, aba hlamula liya ya rungula leri nda vakuri hlaya aba hlamula leriya ra rungula lera ringa sendwa hiku a hi ritwisisa nkahle. Vakuri xile sesi wa mina leswi ya sholova a swi endleki eka mani na mani hi loko miri mashaka ntukulu o roboti o any shaka wele kusuhani swona swidlayaku swivitaniwa mahlanga I papazitha eka xikokwani village. Okay right in case swinene 0608875942 I mingiseri wa ku hetelela lava wani mingiseri wa mina milemo yeni n'wina ni pfukile minjhani na n'we milemo khodlo ka mara bebe
3: loko no teka nkarhi wo leha ni nge se pfunani na munhu vulavula na munhu wona ni kane ni ku na leswiya swo va ku nala loko n'wana u vabya ivi hi mhana kho i rila n'wana i karhi ta gonya a rile ngopfu ni tshama ni ri wexe anakanya xi nga pfukangi mara na sweswi a xi gomekangi kahlekahle swo tala swi nyenya matihlo ya vanhu ku swi endla mantisanyana
1: na
3: swi a nga ta ekho xin'wana swi ri kona la hloko leswi ni swi tivaku nyana hi xexiya xo veri loko wo va i feriwini ivi ni ku ri n'wana lowuntsongo loko va fika va cela godi fika va fana matolo kufa nga ha wu kumangi mantisesi
1: ya
3: mara swin'wanyana wo manani swiya a ko a ku hayi ku hlaya to tala hayi a swin'wana swona matihlo ya vanhu wana mhanani
1: ma ona.

0: Thank you. 060-8875942. Can search the Nikuba Kelly Mukiswa Eka Sikurana Munta. And when I bang Sir Ramana Bakuran Takan Randashes Cambiluniami, Maran Fanin to my name, Sea, Yata Gore Vatranan, Din Tang, Side Ramina, W. Makovel, Nim Nikatakashe, the similar Sukakokashe, Le Eka. Peter Tinet, loko ku ri khoma maseve mara lanwani ku ta fika ku va na trickinyana hi nge vuyi hi rona risimu leriwani hi mhaka ku loko hi vuya hi fane hi ya mavhengeleni risimu leriwani hi ta vuya hi rona le ndhaku le loko hi ya ka ti-birthday wishes hi fane hi vuya hi khe hi ya kahle kerekeni loko hi vuya lanwa mingiseri wa mina mi le moyeni ahee
1: njhani
0: hi pfukini minjhani
1: Nipukile. Nesiyile lesi ni nga xi vona lexi ni nga swi vona swa ku loko va ku ku ni swiyila va vula swoho. Loko na ha kula, a va ku ni twa va ku n'wanuna a nga ngheni a nge ngheneli enhlebyana. Ni vone n'wanuna un'wana a yi hela a ya lova a nga ha mbali buruku. Evununa bya yehe byi kula byi ku hupa se va n'wi lavele mbalalela a hi ndza woko. Loko hi vutisa ni ra hi huwa hi ya hi ya muhlometela loko a tshamile ngo hi va hiba loko se nhini kula ni vutshwa loko en'wanuna byi a nga lova a hambahambali embavalela a ku humelela yini se va ku a tshama ni vatswediyana loko u tshama ni ntswediyana a nga si tiya ku humelela sweswi leswiya se xin'wana hi le ka matwins mina ni twin loko matwins ku vabya wun'we me matwin brother ive a vabya va ku ni nga hayi exibedhlele a ni yanga a ni lava ni ku vona ku ta humelela yini a i va unfortunate a lovele xibedhlele loko a lovele ni ku nilo ku ya va ku u nga hayi a wu yi we a wu tshineli ni ku tshineka va ye va ya n'wi veke nkowankona ni nga ri kona hi ko laha ni nga dyondze ku swi ni vavele ku ve munhu a ri wa wehe va n'wi lahla u nga ri kona ene vo tala va swi overlooke swilo leswa ku a swi nchumu swa vakhale entumbuluko wa tikoroketa na mahumani wa tikoreketa ntumbuluko hi woxe a wu ze wu lava munhu un'wana wu endle mistake yi tlula leswi va ngete u nga xi endli ku ku evanhu a va ni vonangi swi ta ku humelelela
0: ni khensa swinene ma
1: hi swona i mana mahlawuleko laha D2
0: ni khensa swinene laha D2 la 060-8875942 hi ta vhe va hi khome kwalani khomi a hi tsutsumeni ya le mina n'wi nga twana na ko khoma maseve Peter Tinet kumbexani ka xidzumbi HW Makhuvele 060-8875942 mingiseri wa mi mi le moyeni
2: ndiavukata ku Peter Tinet
0: nkhensa swinene ma n'wi tiva marana yey 060-8875942 mina n'wi vakhe hisa swa swa mahlweni mingiseri wa mina wo rhandeka
2: ka xidzumbi ni tirhela valungu mana fana dankobaya
0: nkhensile 060-8875942 mina n'wi khesa sweswo mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandeka mi ri hi famba kahle na mhari
3: mingiseriiri wa mina hinkwawo
0: mayisenyi
3: i na ntirhaka xidzumbi ni tirha ni nga wona
0: ni ntirhaka valungu
3: hi swona mayimeri wa mina hinkwawo woni ku
0: 060-8875942 mina n'wi vakhe hisa swa swamahlweni vayingiseri va mina va ku rhandeka mi le moyeni n'wina
4: mani rozobyani ka ku byani ve ri ni tirhela valungu ni nga holi ka xidzumbe n'wana a nga dangi
0: khensa swinene kokwani wa fana
4: i hlayiseka nhwanyani wa mina

0: swetane le ka nwana 060 887 5942 means ra mina mele moye
1: skala vita ku ka gombe
0: mala sokura kahle otherwise guys 060 887 5942 nga ko ya tengopu man ke mara ba wan papa shilwa ba fana ba ko pizza tinet
2: ses mirlina hay men famba na hwe makurele ka tshumbe
0: okay
2: mina ntukulo nwa xinanganga ka gongongo la
0: tanto nikhesa xinene ka gongongo kasi papa tinjomba ba ko hay khona hwe ba ko richile merlin famba kahle na hwe kesa xinene ba ko hwe all right ba ko hwe okay
3: so mistiken ses mirlina swila swikona na loko munhu a ri nkarhi
0: okay
2: ka tshumbe ka karo bava nti
0: right
4: Peter Tinet hapa Malanga Sunset ndi chiredzi
0: otherwise ke ri simona Peter Tinet ndi vakhe ni regleta kahle ri kume kahle vo pa xilwana vafana na madam Kenzo ile swiya na ndlovu kazi lava nwana hinkwavo lava wana vaku hayi Marilyn ka xidzumbe mo mina ni ku iniwa hi vona ku swinge endle na

0: sena wena andle ka ribengo kumbe ku lwamela eka rihlangu ti ro karhi mahungu eka Jesus FM na remember riveni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswa lowun'we miyingisele mahungu ya awara ya 11 ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka hungunkule ka awara leyi. Ntsumbu wa muphasi wa tihlampfi lowu a wu lahlekile wu kumekile edan'wini ra n'wamanhungu laha xifundzeninkulu xa Lebombo. Ku ya hi maphorisa ya Lebombo ya tiyisisa leswaku mufi u tiviwa tanihi John Vukeya wa malembe ya 48 hi vukhale loyi a vekiweke ku va lahlekile hi mugqivela hi siku ro sungula eka n'hweti leyi endzhaku kaloka nyamalarile aye ku phaseni ka tihlampfi na munghana wakwe lava va tirhisa xikepe lexintsongo edan'wini. Swiviko swa maphorisa swi kombisa leswaku munghana wakwe u sungurile ku vilela loko a lemuka leswaku Vukeya a nga ha vonaki. Loko va lavisise eka ndhawu leyi va kumile xikepe xi phaphamarile ematini xi hundzuluxiwile. Maphorisa ma sungurile ntirho wo lavisisa naswona hi ra vumune hi siku ra vuntlhanu swirho swa yuniti ya mati swa maphorisa laha xifundzeninkulu xa Lebombo swi humesile ntsumbu wa Vukeya n'wini. Maphorisa ma vula leswaku miri wa ku wu khomiwile hi nete ya ku phasa tihlampfi ehansi ka mati. Vatirhi va vukorhokeri bya mpfuno wa swa xihatla va vitaniwile eximbandeni xa mhangu laha va nga tiyisisa leswaku wa xinuna u hundzile emisaveni. Nandzu wu lavisisa xivangelo xa rifu wu pfuriwile naswona maphorisa ma lebyi nga humelelaka ku yisi 11 ka GSR FM.

0: Okay, right. When I went to Ramana Bakuranda, and let me to go to Sukrana Munsas, Clara Rashkangel of Shabaman, I in Yakumagasa Rito, a campoon set by Kate Pinacasa, when I went to Ramana Bakurandek, and Fundese, Rishir Nakomamke.
1: I am Washi.
0: Minjan.
1: He put it in Minjani.
0: Again.
1: Eh.
0: Me come in a Sukrana Munt.
1: Namunta Gari Sikurash last day. Nitava, Nikari, Nitanta, Tivisa speaker as a siku. Namunta, Kuala, Kajisir, Hina, Mamalina, Banda, Kusuka, Ambekwana. Ibona lava namunta, Bangata, Nikari, Torash, Kwembu, Leri Hosi, Ingaba Komisarona, Eka Sikurana Munta. Mamalina Banda, Nkari, Wangwina, Shawetan Bangiseri, Mishaweta, Banunquabu, Skumshi, Puna, Shikatekisa. Over to you.
2: Inkomo, Nankensa Snene, Kusir Washinka Janili Shuani. Ne Ransakova Nisha Weta Bang Sirva Hinava GCRFM. Inkwakon Kwako Lami, Salaka Mirkona. Ne Ransakova Nitisakun Kensa, Ekamuashua Mina, Lokobaku Lokobani Sierra Shinka Janalish. Ne Telanitisakun Kensa Snene, Ekabo Namfundi Swami Namfundi Simtileni. Lava kungabona lava ba endlaka program ya siku lera wa vumune ni khensa ku bana munthla ba ni shishimile ni ba mandla ni vuyelela ni ri inkomo ku ba na mina ba vone swifanerile ku namunthla ni ta ni ta phamelana na nwina swa ku dya swa siku ra namunthla eka lwani kari ba ingiseri ba hina heta ba hi kari ya kuma kahle eritora xikwembu tani loko ba ni introducing Nitaba Amerika re ni mishere ra ritora xikwembu ni ri manwa banda kusika embekwane ekerekeni ya DBGIM ahansika umbrella ya Archbishop M.E. Malungana etaba ekari ya kuma ritora xikwembu va makweru la abukwini ya hina ya tinhlayo chapter 33 ni ta tsabula kona ti verse tingari tingani ni ta hlaya kona verse 1 ni hlaya verse 5 ni hlaya verse 9 and 10 Yi hlayeka hi ndlela leyi. Hi yona mimpfuka ya vana va Israyele lava humeke etikweni ra Egypta. Hi mavandla ya vona, va ri karhi va fambisiwa hi Mushe na Aroni. Verse 5. Kutani vana va Israyele va suka eRamisese, va gova eSikoti, va suka eSikoti, va ya gova eEtam, lowu nga endzelekanini wa Mananga. Verse 9. Basuka emara baya fika eilimi. Akuri ni swihlobo swa 12 eilimi. Ni mimpfunwana ya 70 kutani va gova kona. Verse 10. Basuka elimi baya gova ekusuhi lwandle ro tshuka. Inkomo xikwembu ka tekisani ku hlayiwa ka ritira nwina hi vito ra matimba vito ra Hosea Yesu Kristo wa Nazareta. Amen. Bama kweru ba ngiseri ba hina ba Vision FM ka hari siku ra kahle siku ra namuhla siku ra last day kunga siku ra ba manana na ha hlayile ritora xikwembu la ni nga hlaya kona la ni nga hlaya kona ritora xikwembu bana ba mhani ri vulavula hi mimpfuka le ba Israyele vanga yifamba mimpfuka le ba Israyele vanga fika etindzawu ta ku hambana hambana loko vari karhi ba famba ba fika ba gova Na munthla ni lava ku ya vulavula hi mune wa tindhawu leti va Israyele va nga tikuma va ri karhi va gova aka tona. Ndhawu ya ku sungula va makweru leyi lavaka ku ya vulavula hi yona leyi va Israyele va nga tikuma va ri karhi va gova eka yona endhawu ya mananga ya Mara.

0: ba makweru a vutonwini kuna ku gova ene loko munhu a gova anga switivi ku eka xiyimo lexi vaku aya gova aka xona u ta gova malembe mangani u ta gova masiku mangani u ta gova tinhweti tingani mara lexi ni nga ta xivula iku a hi govi hila ku nga heriki Bana ba Israele ba tukume ba rikari ba ya goba emananga ya mara emananga ya mara bana ba mhani hela kungana mati yo bava emananga ya mara bana ba mhani hela swiyimo switikako hela kungana swiyimo swo bava hela kungana mavadzi munhu a spenda mali aya aka madokodela munhu aya atingangeni munhu aya aba profeteni hele mananga ya mara kwalano emananga ya mara bana ba mhani hela mativa ukumaka leswaku loko ukhoma lexi utshika xinga endli u khoma lexi u kuma ku a swi fambi emananga ya mara bana ba mhani helaha ku pfumala ka ntirho helaha ku pfumala ka vukati helaha ku pfumala ka vana helaha ku pfumala ka swilo swa nkoka leswi munhu a va ka a ri karhi a swi lava avuton'wini bya yena hi le mananga ya mara kwala mati ya va ku ya ri karhi ya bava vana ba mhani ni lava ku ya vula yini a siku ra namuntlha mananga ya mara ya kona hambiloko mananga ya mara ya ri kona mara yimanini yani ya mi byela ku ku na xitluka lexi hi fanaka ku va hi xi chela endzeni ka mati leswaku mati ya kota ku va ya nyanganya xitluka xa hina namuntlha i yini lexi hi nga kotaka ku va hi xi chela endzeni ka mati ya mara leswaku mati ya kota ku nandzika i xitluka xa xikhongelo loko mina na n'wina hi nga hi ya hi ya khongela aka mara lama hi va ku hi ri eka wona eka mananga lama hi va ku hi ri eka wona eka swiyimelo swo tika swiyimelo swo bava leswi hi va ku hi langutane na swona loko hi nga hi ya chela xitluka ku nga xikhongelo hinkwaswo swi ta swi ya swi ya lunga vana va mhani ku hundza i mananga ya mara ku na mananga futhi laha vanhu va tikumaka va ri karhi va gova kona avuton'wini i mananga ya ilimi lani wa vana va mhani emananga ya ilimi ku vulavuriwa leswaku emananga ya ilimi emananga laha a ku ri na 12 wa swihlovo ku tlhela ku va na 70 wa mupfun'wana lani wani hi laha swi tikombaka ongeti swilo swi famba kahle hi laha munhu a va ku a ri na ntsako a ri na kurhula a tibyela leswaku a swa mina swa khuluka mara yimanini ya ni ya mi byela ku hambiloko mi nga va mi ri a ilimi namuntlha laha swilo swi fambaka kahle laha swilo swi nga tshamiseka mara swi tiveni ku vutomi a byi heleli a ilimi ka ha ri na riendzo ku ya amahlweni hi yo mhaka lani wa rito ra xikwembu ri vulavula hi mimpfhuka leyi vana va Israyele va nga yi famba hi yo mhaka vana va mhani yimanini mi byela ku tanihi mhani loko namuntlha mi nga va mi ri a ilimi namuntlha mi nga va mi tshamisekile swi ri karhi swi famba mi nga relax ku khongela hi ku vutomi bya ha ya emahlweni vutomi bya ha kongoma ka ha ri na mananga ku ya emahlweni lama mi fanaka ku va mi mahlula ka ha ri na mananga ku ya emahlweni lama lavaka leswaku mi va mi tiyile mara loko mo relaxa mi ku hi ku namuntlha mhe ni tshamisekile swa mhe swa famba vana va mhe va hanya kahle nuna wa mhe a nga ni xanisi ni hanya kahle ntirhweni swa famba swi tiveni leswaku loko se ku ya fika yan'wanyani mananga mi ta va mi nga ri na matimba hi ku mi ta va mi relaxini avuton'wini bya n'wina halleluya vana va mhani kusuka emananga ya ilimi ya kona mananga futhi lama i mananga ya sina la vana va mhani hi le mananga ya ndlala hi le mananga ya ku gungula hi laha hi vonaka vana va Israyele va ri karhi va gungula va gungulela xikwembu vana va Israyele va n'wunun'uta va n'wunungutela xikwembu va ku wemuxa a wu hi suselani eEgipta hi ku eEgipta a hi dya hi xurha mananga lama vana va mhani i mananga ya vudyoho laha hi tikumaka hi karhi hi dyoha hi la xikwembu hi mhaka ku va hi nga langutisi laha xikwembu xi nga hi susa kona hi mhaka ku va hi nga langutisi laha hi humaka kona endzhaku vana va Israyele loko va fikela emananga ya ndlala emananga ya ku va ku nga ri na swakudya va ve va rivala ku xikwembu xi va humese etikweni ra Egypta avuhlongeni va ve va rivala vana va Israyele swa ku xikwembu xi va hundzise elwandle ro tshuka lama mananga ya sina emananga ya vudyoho emananga lama vanhu va rivalaka va nga tsundzukeki leswi xikwembu xi nga va endlela emananga ya ku hlayela makhombo ematshan'wini ya ku va vanhu va hlayela emikateko kahlekahle lama mananga emananga ya ku strika vanhu va strikela xikwembu vanhu va dzumadzumela xikwembu mara yimanini yani ya mi byela leswaku mananga lama ya ri kona mananga ya ku pfumala mananga ya ku pfumala mintirho mananga ya ku pfumala timali mananga ya ku pfumala swin'wana na swin'wana leswi mi swi lavaka avuton'wini bya n'wina ra ha ri kona ribye ku nga Yesu Kreste laha hi vona emuxe xikwembu xi n'wi byela leswaku a be ribye leswaku ebona xikwembu xi vulavula na muxe eka mananga lamawani leswa kuna na ri emushe anike bana ba Israel minawu a hise fika ka mana ka kuva munhu aya barizwe la xikwembu xidzele emushe xikuna na jela bana ba Israel leswa kuni lava ku ta varinga lama imananga ya kuva xikwembu xi ya xi ya hiringa xivona leswa ku xana mina na nwina loko xikwembu xi ri kari xi hiringa hikuva hi kari hipfumala hikuva hi kari hipfumala mitiro xana mina na nwina hi endla yinike kuna mananga ya ku hambana hambana bana ba mhani abutongwini mananga la maloko ku vena nari u fikile eka wona u hetelelaku onga switivile swa ku fanele u khomani u tsika yini ya kona mananga bana ba mhani mananga ya ndlala la mani vulavulaka hi wona emishweni ya sikura namuntla mara imani niani ya midzela ku mananga la maya ri kona henga humi etintswaleni ta xikwembu bana ba Israel ba vhe ba huma etintswaleni ta xikwembu hikuva va ri kari va twa ndlala abutongwini dza bona va rivala lenza ku xikwembu xi va humesa endhawini ya njani na mina na nwina na muntla swiyimo swi ri karhi swi tika bana ba mhani ka ha ri n'hweti ya ba mhani a hi veneni ba mhani lava va tiyiselaka swiyimo a hi veneni ba mhani lava hi kotaka ku va loko hi hlangana na swiyimo hi nga tikumbi ri karhi hi sola xikwembu hi nga tikumbi hi ri karhi hi vulavula exikwembu eku biha hi nga tikumbi ri karhi ku hi xikwembu why u ni fikisela why xikwembu ku endleka 1 2 3 mara a ku veni mananga ya ku va hi tsundzuka mikateko ya ku va hi tsundzuka laha xikwembu xi nga hi teka kona ya ri kona mananga bana ba mhani mananga lama bana ba Israel ba nga tikuma va ya va ya goba enka wona ku nga mananga ya Refidim laniwa mananga ya Refidim emananga lama a ku pfumala mati halaniwa andzhaku hi twa hi mananga lama mati a ya ri kona mara mati ya kona ya va ya bava mara se vana va Israel ve va fika la mati total a ya nga ha ri kona mara hambi swiritano mananga ya lama ya ku mi nga swi tivi leswaku mi fanele mi endla yini laha mi nga ri ki na pulani laha mi swi vonaka leswaku se mi heleriwa na hi miehleketo mi heleriwa na hi dzano yimanini ya ni ya ni ya mi byela leswaku vana va mhani a hi fambeni ha ya teka ku tshemba ka hina hi ku veka emahlweni ka xikwembu mananga ya lama ya ku pfumala ya ri kona xikwembu xi ta xiya xiya xi ya pfula ndlela xikwembu xi ta xiya xi ya mi nyika ku navela ka mbilu ya n'wina lanwa eka lamo wa mananga hetwa exikwembu xidzela mushe leswaku ateke nhonga ya yena aya aya barije leswaku ri dzeri humesa mati bana ba mhani n'wina xana mikhome yini kwala mi nga kona lexi mi kayaka mi ya mi ya barije namuntlha leswaku ri dzeri humesa mati leswaku ri dzeri humesa ntirho leswaku ri dzeri humesa business leyi mi lavaka ku yi sungula leswaku ri dzeri pfuxa business ya n'wina leyi nga fa leswaku ri dze ri ya ri ya humesa mali leyi namuntlha mi kalaka mi nga ri na yona bana ba mhani ri dzwe ra hina na mina namuntlha mina na n'wina i Yesu Kreste namuntlha a hi fambeni hi ya hi ya baribye hi xikhongelo namuntlha mina na n'wina a hi yeneni hi ya hi ya baribye hikuva hi ya hi ya nkhisama emahlweni ka xikwembu hi ya hi ya kombela xikwembu leswaku xi ya xi ya hi pfuna eka mananga lama ku pfumala mati mananga ya Refidim a hi fambeni ya hi ya titsonga hata emahlweni ka xikwembu rito ra xikwembu laha aka verse 2 ri ri va Israyele loko va huma atikweni ra Egypta va hume va hlomile xana mina na n'wina namuntlha kwala hi nga goba kona xana hi hlomile ke rito ra xikwembu ebukwini ya va Efesa chapter 6 ri ri hi hloma matlhari hinkwawo ya moya leswaku hi ta kota ku hlula miringo hinkwayo ya diabolos leswaku hi ta kota ku hlula mimoya hinkwayo ya lowo biha n'wina mi hlome yini ri ri rito ra xikwembu vana va Israyele loko va huma etikweni ra Egypta va hume va sweke vuswa lebyi a ku ri timbuva ta vona leti a va ta va ri karhi va famba va ri karhi va ti tirhisa endleleni xana n'wina na mina namuntlha vuswa lebyi hi nga byi khoma namuntlha aka swiyimo leswi hi hlanganaka na swona i yini hi khome yini namuntlha vuswa bya mina na n'wina i rito ra xikwembu loko mina na n'wina hi nga dya rito ra xikwembu masiku hinkwawo rito ra xikwembu ri ta ri ya ri ya hi pfuna rito ra xikwembu ri ta hi tiyisa rito ra xikwembu ri ta hi nyika matimba hambiloko hi karhi hi famba mimpfhuka ya ku hambanahambana mananga ya ku hambanahambana mara loko hi longile hi ri na timbuva rito ra xikwembu ri ta hi tiyisa ku laveka va mhani namuntlha vana va mhani lava va nga ta gova va khome swa nkoka evuton'wini bya vona va mhani lava nga ta gova va ri karhi va teke ku tshemba ka vona va ku veke emahlweni ka xikwembu va mhani lava nga ta gova va tshame ehenhla ka ribye tanihi muxe loyi a nga fika a ba eribye ribye ri humesa mati mina na nwana namuhla hi tsembe yini namuhla baba mhani hele ku kaya ka yeni hi famba ri kari hi moxa timali hi yisa timali aba profeteni hi yisa timali etingangeni hi yisa timali eka vanhu va ku hambana hambana hi mhaka ku va hi lava vutomi hi mhaka ku va hi lava leswaku leswi hi swi pfumalaka hi kota ku va hi swi kuma mara mina namuhla ni ta na rito ni ri namuhla fambani mi ya teka ku tsemba ka n'wina mi ku veka eka xikwembu namuhla fambani mi ya teka ku tsemba ka n'wina mi ku veka ehenhla ka ribye namuhla fambani mi ya baribye hi xikhongelo namuhla fambani mi ya baribye hikuva mi huwelela eka lowa matimba hinkwawo kwala aka eka buku ya va Efesa chapter 6 yiri rito ra xikwembu kun'wanyana leri ku loko hi khongela hi mikarhi hinkwayo hi khongela hi moya hi mikhongelo hinkwayo loko mina na n'wina hi nga hi ya baribye hi ri karhi hi khongela hi moya hi mikhongelo hinkwayo hi mihloti hinkwayo leyi va ku hi karhi hi ri laha yona namuntlha ni pfumela leswaku ribye ri nga ri ya ma humesa mati na pfumela leswaku ribye ri nga ri ya humesa ntirho lowu n'wina mi nga ku wu laveni na pfumela leswaku namuntlha ribye ri nga ri ya pfuxa business ya n'wina leyi nga fa na pfumela leswaku namuntlha ribye ri nga ya ri ya endla leswaku n'wana wa n'wina kwale a nga kona kwale a yunivhesiti mi tsandzekaka kwa mi hakela school fees loko mi nga mi ya ba ribye vana va mhani ribye ri ta ri ya humesa mali ya ku va n'wana wa n'wina a kota ku va tidyondzo ta yena ti famba ti ya emahlweni vana va mhani ku na mananga ya ku hambanahambana evuton'wini mara loko mina na n'wina hi nga va hi ri na lowa matimba hinkwawo ri rito ra xikwembu loyi mina na n'wina hi nga na yena hi lonkulukumba ku tlulala a nga emisaveni a hi fambeni namuntlha ya hi ya tshemba lowa matimba hinkwawo a hi fambeni namuntlha ya hi ya baribye a hi fambeni namuntlha ya hi ya teka emurhi hi teka murhi lowu nga ta endla leswaku loko hi wu chela endzeni ka mati ya mara mati ya tlhela ya kota ku va ya nandzika a hi fambeni hi hawisa ku gungula a hi fambeni hi hawisa ku complaina mara ku complaina ka hina a hi yeneni ya complaina hi xikhongelo a hi fambeni hi ya titsongahata emahlweni ka xikwembu a hi fambeni hi ya lava mombo wa xikwembu xikwembu mina na n'wina xi ta hi tiyisa ntsena loko mina na n'wina hi hlome matlhari ya moya ntsena mina na n'wina hi ri na rito ra xikwembu ntsena mina na n'wina hi ri na xikhongelo ku fana na vana va Israyele lava loko va huma etikweni ra Egypta va nga huma va hlomile mina na n'wina hi hlome yini mina na n'wina hi khome yini lexi xi nga ta hi endla leswaku namuntlha eka mananga lama hi nga eka wona eka mananga lama hi nga gova eka wona swi ya swi ya endla leswaku xikwembu xi ya xi ya hi twa xi ri kaya etilweni vana va mhani a hi yeneni hi ya lava matimba ya xikwembu a hi fambeni hi ya pfumela xikwembu xi ya xi ya xi ya hi tiyisa eka mananga lama mina na n'wina hi nga langutana na wona evuton'wini bya hina a hi fambeni hi ya hi ya langutisa emikateko ku va ku tlula ku va hi hlayelela emakhombo lama mina na n'wina hi hlanganaka na wona evuton'wini bya hina loko mina na n'wina hi nga gova emananga hi ri na lowa matimba loko mina na n'wina kwala hi nga gova kona hi nga gova hi ri karhi hi teka mahlo ya hina hi ma veka eka lowa matimba hinkwawo a ku na lexi xi nga hi hlulaka rito ra xikwembu kwalaha abukwini ya va Efesa ri ri tiyani ehosini ni le matimbeni ya yona lama nga tsandzweka nchumu vana va mhani matimba ya xikwembu a ma tsandzeki matimba ya xikwembu a ma hluriwi kwala ka mananga lama mi nga langutana na wona loko mi nga mi ya tiya ehosini ni le matimbeni ya yona lama nga tsandzweka nchumu moya wa xikwembu wu ta wuya wuya mi pfuna xikwembu xi ta xiya xiya mi tiyisa xikwembu xi ta xiya xiya mi hundzisa emananga ya lama yimani ni ya ni ya mi byela vana va mhani ku endzhaku ka mananga endzhaku ka ku gova ku na leswinene ku na leswa kahle ku na tiko ra kanana ku nga tiko ra ntswamba na vulombe vana va Israyele a va helelanga emananga a va helelanga eka ku gova mara va ye va ya helela etikweni ra kanana ku nga tiko ra ntswamba na vulombe na mina na n'wina loko hi nga teka ku tshemba ka hina hi ku veka eka lowa matimba hinkwawo hi ta hi ya hi ya fika etikweni ra hina ra ntswamba na vulombe ntsena loko mina na n'wina hi khome ribye ntsena loko mina na n'wina hi khome xitluka lexi hi nga ta kota ku va hi endla leswaku xikwembu xi hi twa loko hi ri emahlweni ka xona hi ri karhi hi titsongahata nkarhi wa mina wu herile vayingiseri va hina a hi yeneni ya hi ya khongela ni ka tekisa rito ha Yesu Kreste xikwembu ka tekilani ku swihlayiwa ka rito ra n'wina hi vito ra matimba vito ra Yesu Kreste amen
1: amen hi khensa swinene rito hi kampweni wa siku ra namuntlha na ku tshemba na ku pfumela leswaku vayingiseri va hina va ku rhandzeka mi ta va mi chavelelekeni eka mpondo wa siku ra namuntlha tanihileswi a ni nga hlamusela ekuri sukura namhla ritivaka kahle hi siku leriya ra swikhwengelo swa vamanana hi khensa swinene mina n'wina ti vana kahle eka nkarhi lowu landzelaka mi vana siku ra kahle
0: inkomo hi khensile muhaxi
1: thank you 0608875942 mina n'wina va khensa kahle mahlweni mani Nazareth va ku why swi ri sona hi lero ha risimu

ta thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRSA rito Bajaria Agro la kushansu mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo.

0: Engozi ngozi inguna bangiserwa mina bo grandeka otherwise ke mina ngwe ba kengenza sezo ka siphemu sha ko he telala hetelelo shanongonoko isiphemu leshiya sha kuba mina na ngwena ya ya koma kahle the birthday wishes iba mani ba tlangela kahle sokura bo ra kubelekiwa eka mpondo wa sokura na mohla 060 875 942 inguna bangiserwa mina ba grandeka otherwise ke kuna swinwanyani la nwana ejisa ra femi mna vela kahle ku velti sikura nwe ra ku sikura nwe na a risaseke man kuna vela ka timbilo ta nwina aku hiku ya humelela indlela yaleyo 060 875 942 mingisira mina milemo yen nwina
1: sonya pa
0: eh nwana ba ba
1: ipokele
0: ipokele minjani
1: Una chetelela mashinji kusuka la tikuza kamzilela. Kuna kurisa ndambe kusuka la shibula lenga kuna mali za bangwa. Kuna kukonya risima kusuka la ka bodi na mali ayirishi na kwele kusuka la ka mashanga a. Kuna mfundisi mtirele kusuka la jiani ati a. Nani pabu na wabeja. Ta.
0: N'wina bangiseri va mina va ku rhandzeka mi ri swi endlisa ku yini i mani a tlangela kahle siku ra yena ku velekiwa kwala n'we mi nga kona mi ri birthday ka mani n'wina mingiseri wa mina mi le moyeni ahee
2: birthday ka Bishop Mtiyeni la section A mi le ka nkurise ndhambi laha ka xikulani mi le ka kokwana wa risima ka bode mi le ka n'wana bodo wa mina i mutseteleriwa maxindzi laha ka Mbilela
0: Ngikukime
3: happy birthday kokona kusima la ka bode. Naleka lowa ka ndambi le xivulani. Naleka lowa ka mashindzi wa nwana butu wa ndovukazi. Nere na hinkwalo wa birthday ku ka sikora na muta ndambi ya mukateko a yi vanele ya vana velela hi kokona dakalo kota ti nkomo swi va ta fana.
0: Ni ta xixa weta ni khensa swinene.
3: Thank you.
0: 060 875 942 i number le mina n'wi yingile ku fambeni kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka 060 875 942 mina n'wina ya va case sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha 060 875 942 mina n'wi va case sweswo mahlweni mo ni kuma kahle muyingiseri wa mina laniwani muyingiseri wa Jisa FM mi le moyeni n'wina
4: Mantsonga
0: ibuyile. Ikhensa swinene kuba mbuyile manu hulo.
4: Hey madira.
0: Eh.
4: Ngako happy birthday ka mfundisi Mtileni. Ni tlhela ni ku happy birthday ka nkurisa ndhambi a xivulani. Ni tlhela ni ku happy birthday ka mtseteleriwa veri u kumeka le ka Mbilela le. Ni ka ni ku happy. Kokwani wa risima la ka bodela i mhani maxindzi kunene vanhu va xikwembu mi kukulini kwala madlange hi ku ni le ku teni kwalani ni kwala benstola la loko no kuma mi nga kukulanga mi ta kukula mumolo no hinkwawo lava xaraku na vona ka siku leri ra namuta leri ni ku heyi ya vhayiva endli hi titsalo kunene a va endleli leswi hikulu va swi navelaku hi timbilu ta vona a va navelelo hi